0: Well, facha me mse menya voice note bi o haso ho. Eh mame yenko ni yenkuti voice note die nipa no eka. Ebusi yenko mo mi pese e ma na memo obi ade na dwen eba. Enyina yen toto adwen. Enyina street parliament ni o hobi. So entino. Ye yenti do do phone eka.
1: DJ Ro, good evening.
0: Yeah, good evening.
1: Me susu sene kwa so ano no okay. A channel mu be change say any omo ma entina omo nhye nkola and entina my father's day crown father's no any inject to say man
0: okay
1: so so say na kwa so no
0: okay
1: good evening amene onye ejuma
0: medasi eh enu e bai so ma point pa o na je say meme bi ehwe mo fre bia ya na eya kwoye say komsi komsa omo ntina omo ho bema ni timu no ofese nyanema nyanemba me matete tibi otimi kasa abofra we die one day makwe die ne test tese even though so on voicing out but ne mu no ofio se nyaneba then ye nga no ye die ne test there right away no on say oh we die me ba nkasa enie what does this story me kwete ne baby papa bia na owa mano ne na opesa obefa ne ma bi ekwa bruchi enkra na emiensa na to oshe entem no do ofimfi no enko ndi ko wie se di ne test che se enye ne ba na obefa mofra no oyo mu nyina di ne test results no bai no na mada wan enye ne ba papa na nka wankan no di mienu koe ne ka baako maame ni ennim ana abofra no so ennim afa mienu no ko ana ka baako na baako na wa no complaini me die me papa wo mpemasem papa ne ba abofre ne papa ibeko ana wo de me nuanom ko na me de ompeso befa me ko papa nso enka fi wo ya no ka so unya botre we na abofra no aye hu de daa ne koto mpenifo anim ene mpenifo fre papa no se ah na de na wo baba ko aka ide obefa ne ko ne ma me so e wo nchen ana ai akwala we aka dia na o mefa no nko ana papa no eyi die ne krata no o de chepe ni phone se somo hu abusia na ayare hosem well entino we mu nyina no ene penifo akabum na agya mo se ye friend paternity fraud Intino ye besham rao mrana da parliament e twen se e berfo e bebubu ho na adwen kro aba e te se ye hwese ye begia tum ama na be ye adwuma well abusia ye ba be di nkomo o be fre 0551 599 9933 Inti anye biya anu uye okay
2: se uye ira kwa uwo so uwe
0: ba hello na paternity test be koso uye okay hello. Uye oba uye okay uye bema uye okay okay mami hwede uwa humano so first hello
2: DJ Rock good evening
0: mpacho wane kase
2: Sister
0: Frema, emi dese oba na wo tin komo na no. Sister Frema, anye biya no fo se kasa mri ye mane mra. Emra.
2: Acha ye mane mra fa.
0: Adin tin na wo kasa.
2: Oh, ema ni bi jina. Ka na man nyine eguye ni wase.
0: Okay.
2: Aya na aya me fere pa.
0: Okay.
2: So oba ba ye man hu na ni je oho. Wa ye oho ade. Na wo be wo na be man be tu kwa ne be dru sa be man be fa akra na kwa na akra no enye ne ba ya na asifu
0: mhm
2: ya na me bisa sese ye me na me ye be ma
0: kade
2: na nka sa de we tu
0: en
2: kama ye ne dey
0: okay
2: da be ne bi kura manyini da be na me kwa akofo ba ne na wo enya ba ni bie
0: ya sebe
2: se se bla me be bona sa si su nya ma blegu
0: obregu
2: ifi se ni pa wa wali en munya mu ni na ne ba
0: e ba ampa
2: e ba Pwanya badi uye pia uye na kwa uwe chikule ni mwenye mbiye ni
0: Sidi
2: niti na bayama nene wawo na akulane nyane ba Niti se ehwano yeye nese nyane ba na wafa akulane okay. Se uko bele ahweno
0: okay.
2: Abayama nesu wako pufo bafo furo uzuko na nye saa Sa nene ya tuwa tuwa zwa abayama saa akuhisa mne adie guma ini okay. Masiyeno
0: Nese ujiriye se ebaka mafa kofa kof makofa me yirechi anasa makofa me kurechi no kebetu ma metu atwa
2: kebetu betwa anasa wo ba ukofa wo yirechi na wonne ko wua onzo so okonwa e beka se bem one wo yonfa ne mla ntie bi kura abeko na wo yireso wa wuda ho wo so wuda ho na akosi etu nji se wa wo so wani bagia
0: Mwene se
2: Mami yu nwa uko chumoja we uko chumoja we Nti wanka sana ubi kuhun saadi yu nwa baka Iji Mle ya bayi meye uwe ya Megea suwa ono Mekoye makwa kwa kwa klasi Nti
0: okay.
2: Obisu libe yesu ya unu
0: okay.
2: Tebe ebe feva mema feva ma
0: Medasi medasi
2: Nti
0: se emre yi ekwe bisu no Amafo eba maafo do mwene si Eni ya se Kondo na mwafo baisha na Selebe ya Awubia memu Hello
3: Hello
0: Yeah good evening
3: Good evening
0: Yeah mpacho hwane kase
3: Sister kwa yedu mekase fria jesu
0: Okay sister kwa yedu yinti we
3: Enumrede onkoma na awedi abe Eye pa
0: Mm-hmm.
3: Chese se mifan se Ewea programs ya ya na Nante nane Mame efe num programs ya umu yeye Chese nipan enaya nase Num ba Ebi ya bitu enyeni paba akupeni bia umbe ye DNA ni fever be emano Nini naa ema yu chafahun
0: Chafahun, okay
3: Eesa na ye ni mkwe asianka sa
0: Okay
3: Iti midi ya mame paa
0: Ya umu
3: Nipano uu wow. Aani ya Afibema ni musene bano na ufi nipi mwishwe ni ye Wohena haubie ni mwishwe ni musewe onuanka saba
0: Okay
3: Yesa ubesha akulano akulani binyini Afinenya ubate sade mami ike Ebi ya bitu kwa ye kwe diye na anafi akurenya wupa ayesa aso meno kure diya ba uwa ba akurono kwe yebia wini mse utube chini utube june hon
0: wow inti ya yepa midasi midasi midasi midasi nese zi ma kurana emano kurana fwa so na mifu zi bi emano kurana mbe sore tia bade kamia kwe se kumui eko ni si diye nese emano rona efwa so amen kwa dudio hello
4: hello
0: yes sir good evening
4: evening
0: pacho hane kasei
4: pacho misampo
0: Mr. Ampon, okay. Mr. Ampon, yin ti we?
4: Oh, mi mum di mbrana ba ni pepa.
0: Hmm, adinta.
4: Paswa ye pa.
0: Adinta. Seka, unu yiri tuwa di ya uju yiri di, moji muhundi na warefo motu, adinti na muhia DNA test, adinta.
4: Oba di enyini ni bebebe u.
0: Oh, uyire, uyire.
4: Uji ni di pa, anzo no chafa hon.
0: Oh, okay. Ada ebi atu udara, gos?
4: Ebi atu mida.
0: Oh, saa. Wo yire na otwafa ho na se wo na ye ompa na otwafa ho oh na no ne wo ho na otwafa ho
4: ne yire pa
0: oh ade e ba ne se
4: na na de
0: ah e kwa ho
4: e ba me pepa
0: okay okay
4: e ba ma e ma no masru me ma no
0: na nye bia wo no ko fa nyi se be she wo na
4: oh anko fanyi nsen ba
0: uchi no
4: sare ziko no na enkoyi
0: okay okay ene se utikura na ye na nyinse anko fa ma meshe o okay medasi medasi medasi eh asemo ye obrayebo eh asem eh asem eh asem so fo bi obabia se ojitum yenkoyi aha hello
5: hello na na yapoko
0: Yeah, usa.
5: Na what to say?
0: Adam na usa.
5: Na me Adam, me some who you.
0: Hmm. Akwa ba yenti wa, usa.
5: Ah, enumere don come we die. Eh de. Ra, veja meme fuaso di. Ai. Entia me fuaso ne se. E meme bi shen kro formado to. Ai.
0: Okay.
5: Da me dem timi uni se. Ga di un timi fensi. Ebu ho kura wanye die ne do kura. Akura na timi onu anu die ne. Ma umu se uni pa we die. Enye me ba e na suma si ba. Ni se we uni pa bibiri. Ebi kura chi ye yirmo so en sekai.
0: Enti no ekwa bi suno yesi asabu minim se eye ba na da ho eye bewu se de no yesi bewe bi a oba pani nyo ba ene no tse eye sa suba wo ntina mo kan sa na
5: ai e se suba we ba ti ni pa di enye nyina na tse sa
0: okay nese sister usade wo di o ji samra ne tum
5: Samran tum.
0: Okay, na obi so ka se. Se ese enhye samra no na se. Ekoba ne se ese efre no paternity fraud. O yo ba ne se wo koye sa adena, akọ so paternity fraud. Fraud bi aso ye criminal issue. Eno sa ne mra no obi di pa, obi pa ko. Obi pa ko da fi ase. Ene obi so ka se. Ene sa de de mema no so so na mo twa fo mo yire hu. Ekọ wo abonte no, mo so so no. Yenka yenjeli mu.
5: Yes, Enti uri ewu do ntimi ko nti. Obetimi akọ. Ba to ba no su mistake kakra bi dia. Mo be kan sa. Na o ye de wakato.
0: Akato.
5: Enti mi nka. Aha. Enu su ya na me ha me kakra.
0: Okay.
5: E se enyi na ye ni pa.
0: Mhm.
5: Ti se u se ya wu de wu su ntimi ko no. Ewu su oba de ni ko ase
0: ye sa ba. Ye. O be ka se enyi na ye ni pa ba enyi na ye pe.
5: Enye pe o dio. Mala enye pe le, enti enye pe.
0: Obise ba ko de, so ba ko e ko hwe agum. Ba ko e ko hwe agum, what I say. Ba ko so de o ne ko hwe, enti no. E bi ko hwe agum de se.
5: Enti de su ba we nyi de enye, enye nyi
0: nyi. Yes, sir. Midas, sister, sir. Midas, okay.